tapi cak liratin di kagwa ciru ilakil wakos di shka shamade li pasquash tapi cak ani lak chapil ak alinil karner haan di kagwa jesus lak chapil ak alinil karner di shkulung di shkutpa li shkiap shkush ciru ebdi karner hapash kapi khok kishke li kagwa ebdi karner ing ane ke ishna wku chan di kagwa haan di karner la in li okebal chan di kagwa ani ta ok ta el kishtaw shkwa chan di kagwa haut link a ta ok seli okebal haan di altash pisko seli koral haan mko haan ta khun khunak chapil ak alinil karner chan di kagwa Narahan asyik nak lihat kuah, kan sekalah cakap lihat alenel karner, ibnin karner, nikah nauku, nikah rapi disjat ingkush. Kan dia nikah oksel di roket balap, ibnin karner, cakap lihat kuah, ane ibnin karner, mikat bila o, ibnin karner, li niko cakcot, ialah tercepat, ni persi nakah. Haban tak sekolah ni kagwa, haan lah cakapil beresinel, haan lah cakapil ag alenel, reb eb lah papanel arin sarucicuj. Sepana an di kagwa nasje, lain di okebal. Nara nasje nak li kagwa, anita okseli okebal an tishtablish kuah, tishtablish ruka khusje. Barkwa li kuah an mikatabi haan di kagwa Jesus di nakatika, di jojo seli eukaristia, di nakakultika, di nakaningir, ahlal domingo, sadqib santilmish, mikatabi haan di roket bal di karner darah nashjenak li kakwa haan sakal rib akbi ikishsiri choke chok skwai rukai li kakun li kakjuam koka utnak li kakwa nashjakenak lain lak chabil kak alner karner chan li kakwa darah nashjenak bi yal choko chishpis onki li koral pink a choko chok sili oke bal pikwan kochak sili kakun kapal pikwan kochak sili kanak mak ashkak bi nak joli tihok mak ashkak bi nak joli angelak darah nashjenak mukula ote li karner kuna kanaw tiru ani lah bersiom ke ani tekili ali tekila echal ke yan ko cha chot abandi kagwa nasjena klain de kebal cha jol nara nasjena kli kagwa choch kabokbal ha huni kabokbal ha huni kagwa klisinkin haban tikena ke bakti e di lok la sacrament na ko kwa klisi cha kli kagwa dikene di sacramenta ku biha kini sumsu kil ki am dikene di na bal e di sacrament nara nasjena kli kagwa bich ka ule e di sacrament ta ang pi jokotish angelankin narah nashjena na jokoch oxli okebal jokoch kebal kit beresi ani lah chabil beresni kha andi kaqwa khusus jojobi nashjeqeli kaqwa pi ana qaqet beresi li kaqwa khaban khosh khabi banke bakhili she ulun chikush benqwa chani kaqwa ana ne bakhel ahkam sinel chani kaqwa banani kaqwa ha ana shulun saru chichoch ha an diki ulun chi beresi chicholani chikaku presing choleh li kaqwa Nara nashjena kli kagwa ha anish kununtish kutano presinkil di ruchi choch bana anak ebi di tenamit ha an lak chabil beresinel bana anak kishmayakhalish juam di kagwa reka kolbal reka silankil la ol dira lashk akhur

0: kuanchu kunak lena lep dina kakuas kutspan rik indira tindi kakwa Dios di kyo katjis din kirish salach on.
1: La indi oke pal chan di kakwa li anita elka ok chan tishtawlish kwa klihik. Ta tishtawlish kyo am ut kwang chinum tahenak lish kyo am rik in chan di kakwa. Ko charu kyo ko chis shkabi chak ko kyo ko kuchik chis kutspal chiru li hona la in shkikumun. Li kakwa ing anakosh ektana li kakwa ing anarak kisinkin. Narak anakosh am sa lish koral barki naklaot nakabilish jab shkumun. Nakabilish jab shkush li kakwa utla o lish karnir na shnawi kuho shkabisa li ratin chiru li hona li bain nakagereta nak li kakwa ko na shkenak pila ot kapisk o li koral narak na shkenak kula oho tahun chabil ak angel chabil o kenil chabil karnir la o banak el ho charu kishke li ratin li kakwa trik inaan matakataw tabili katuam matakataw tabili kakulpan jalkakit to ok salisan ti iglesia ta karai hunak ruli lok lak sakrament mare reli kubiha reli sumlak reli konfirmasyon hajal chik achiru chi sakramento li tkak salika san ti iglesia haban kakit tkak jal re humpati kakit tkak jal re tonume ink a chan li kakwa la ini nawe biru li kwenik ay hanake chira binkilis jab linkush sa li kakwa chi hoka in chol chok kina hoka anukurak li kakwa ink a akala ko kakirik ini sakrament ak shtyalo chikam aning ak shkataw laka kolpal chikam aning a ho charu kishtyeli kakwa tento panakla o ho charu shtyeli kakwa la in li oke pal chan di kakwa Jesus wankep linkarner la in intihep chipehek amol behin chiruheb chan di kakwa chol chok kina haan di kakwa amol be chiku nakarkwa nak nakatutukip nako abingil inish lok lak atin di kakwa nakori si chipehek nakori si chishpanung kil lik aruli narak di sa likatuan ko li usilal ko li tengang ko li ustanang sa likatuan di kakwa ut nako sut isik bi chikrik in sa liro chot shirap in kiliratin chol chok bi chiku ko charu nas jeb reb di karnir eb di kuk chipat na disiep chi ichakib nakse kuak chi ichakib chak nas sut isihep kuchik sa likoral nas jab ahep rik in di shkapa eb di karnir ni kesh tawiru li shkab bi shkush tak ilol reheb kama anak bile kakwa kik in yalakbar kung sut kung rupel chusha choko tishtakin kil kundi kachab il pastor ling anak iliru habana nakapap nakli kakwa haano koril nukosh akwa bekhi la oho li shkarnir nakabili shkab shkush li kakwa nakanaw utaana shnaw ku aniho la o chokre li kakwa hukam bi chikwang li kachuam rik ina an chisao sakachol nakli kakwa Jesus saan di kachabil pastor haali na shnaw kabere sinkil haali nak amok bechi ku hing a la o li nako amok bechi ru li kakwa haambali nak amok li kabe haali na teok chiku aru li usta kabano sa li kachuam chiko kambi nashtoch li kachol nashkesh sayil kachol rik ira binkil li lok lak atin di shos akong krap binkil chishnik inkil sa li kakohong chisantigles sa li kakohong chik alipal parsho abinghe rik indi ratin di kakwa chiko kan ho sa ho kula al ho chek ho chekil bing chekil ishk sho hulak chak chira binkil li ratin di kakwa sayil chole khil cho kike la oli nako okta li shkora li kakwa hapananin ata shak chika pisk oho kishke panak kito pisk ok narak na shke nak mukut kaya chani tali khunilik tu am chinum takhenak narak na shke ho chan chanako lak el lak kam sinel ho kishke sa liratin di kakwa narak bali kakwa nak sa kachol chi sakong sa kachol chi okeng sa kachol chi shtik baru lishk anghe li kakwa di parkwan kishtikip ari saru chi choj ho papanil katolika kachala ka esh kwa squeeze in ustana takataw li raylal ustat takataw li kachakilal bar mako chakota sa li kakong kapal takataw li chaak kapanan chol chak ki ho charu shkaning ay sa li shaman san shnume shkaning ay li raylal li kakwa Jesus Shkahul tikash kabi kapanan anakwang. Kungko chik sa akong sail chole hil chikot pal lishka domingo. Shka li domingo re li paskwa. Shkokosh ni enkile shkwa squeeze in utik ina ina sao. Likach ol la oli kungko arin chikot pal ku ishibak li nga le. Chirish tishlok na atin li kakwa.
2: Rikin chikoni li kakila pal tilal makhilal li nakatye nakabano rahla likutang. Anita shak likwing. Anita shakli ish nak ashal na shikli shol chirish shbanak mahun kuatra nak tsach chiru ustahanak etol atin hukanak na shikli kakwa la indi okepa Anita okta elk tishtaw lishkwa gwikin narah na shje ink akanabam bilo chibek kahunes beresim bilo ban shpan li kachabilak akalenek amol be aan chiku bichangorik in li kachikwan sa di perel 67 li dios ah ushtana.

Si Kuya Kamatles, si Diyoges sa Kabingkil. Si Kuya Kamatles, kuali po a Diyos, manak makali senyal sa litorre, yo kustyal baka etis. Bokbali ka kumonon, pero in ka nasuming, kukana si Kuya Kamatles, di ko ang Iglesia ng Guardia sa Frecuencia 106.9, makawaran ka kusa radio en linea. Wanko, kukana ka nakakadyong punak sa Rechola, si Diyoges sa Kabingkil, si Luli Kalagingin, o dahil si Diyoges sa Kabingkil, si Ibalchak sa Liplad, na forma na TikTok. Kung Diyos, sere, in ka to atinakos pa na makalifrequencia, makalifrequencia 106.9, in ka na ukaro, in mares ko, si punak, na nakchak, kila na sa Litorra, o tamarang mga kunilus, hanimahin na kanaw, Diyoges, pakwalikumon, in ka, naging sa me, kanakabandos, kanakas, si Kabingkil.